0: kala tree
1: o ya lenu mo se bana bana bi gali je lo
2: dikini e wa kala kan je
1: iro ibi agba ba wa na lomode ma ba
2: ah
1: ko se divise yen
2: o la le
1: fo ko se divise e na ti wa se bi Lagos color nko e zo divise wo bi Lagos color ni e wo aya wa jagbere a se mo bu mo ga bayi Allah ma se unti mi
0: ebu
1: ebu ah okay ni ebu ezo giri ara re ti yi mebu to ba ti je wi pe ara re yi ni yo deserve me lati jo sugbon ara re yi eja lo sinu awon aroyin to jade futi oworo yi omo Nigeria ka dabole si eti gbo yin ti futi do aroyin na ni o lati kan ni omo Luabi te feran lati ma gbo gbogbo gba ajise bi oyo lari oyo te ri won oni ba won se bi grandfather great great great great of the great grandfather ni kankan laye fa abada awukosi laje olodun lo ni ori be
2: beni
1: eja wa lo si akata awon alakoso kan tan ti di alakoso tele latari dikata bo mi ti won be ninu isakoso are Bola Tinubu ti won ko iwe fi ipo le kuro ninu igbimo ituko isakoso iyen federal executive council lati lo dupo kan tabo mi ni ipalemo fun eto dibo odun 2027 won la won marun ototo won ko we won fi ipo won le ngba mo pa won to gbangba sun lo ye won ni pelu ebe leyin ase alagbara ti are orilede Nigeria Bola Tinubu topa ati bi pe ilana to gbe ofin orilede Nigeria to ni se pelu eto dibo duro iyen electoral act 2026 lara won ti oro igberu gbangbangban sunday o oluwa temilade
2: beni
1: alakoso tele fun oro gbeko igbodo ile okere Yusuf Tuga oko iwe fipo sile lati dije dupo si ipo gomina lati nu egbe oselu ti APC ni ipele ti Bauchi won ni tebe na lati ri alakoso keji tele former minister of state fun oro igbayigbadun omo niyan nile yi Yusuf Sunono oun na ko ipo ko we fipo sile lati lo dije wipe oun fe lo legbimo asofin agba senate lati ipinle kebi ninu won na la to ti ri alakoso tele fun igboke gbodo oko ni orilede yi Saidu Alkali ti oun na ko iwe fipo le lati lo dije dupo gomina o fe gba tiketi dupo gomina ni ipinle Gombe ninu won la to ti ri alakoso keji tele fun oro ise ati igbanisise nile yi Nkeruka Onyeji Ocha won ni oun fe lo legbimo asoju sofin orilede Nigeria ni o lohun fe le gba tiketi lati ipele ti Abia yato sawo merin ti adako yi ninu won na la to ti ri alakoso tele fun oro won amusagbara ina manamana lewa Nigeria eyan Bayo Adelabu o na mo ko iwe fi ipo sile o fe dije dupo gomina ni ipinle Oyo lati gba tiketi primary won ni pelu gbogbo awon mararun ti adako yi Onyeji Ocha nikan ati Sunono nikan loro mo yesi fun o loro mo yesi fun o won ni Onyeji Ocha ohun ri tiketi gba lati lo dije dupo lati ekun idibo re iyan isu owo ata wa to omo ene ochi federal constituency e ma so ko e ma so pe ja man ta se won ni nipele ti Abia won ni honorables honorables won ba du pe pin so se bi igba te yan ba mu epo gede to ra fi yo lororo bayi loro olorun won ni Sunono na o na ri ticket gba lati lo si ile egbimo asofin o Labuja lati Yawuri Sanga Ngaski federal constituency leyin ti won ni awon kan lati Kebbi South ni won juwale leyin to ku ori pe ohun o lo si ile egbimo asofin agbama won ni sugbon o Adelabu ni Alekali ni won te ma tuga ireti won bayi bi igba tin mi dio ni o lai ma ona ti o di bi igba wi pe eyan wa ni ikorita meta ti pada adamu alejo pelu bi won ti ni Adelabu o ko iwe fi ipo re le gege bi alakoso leyin ti o foju gani are orilede yi Bola Tinubu o wi pe mo fe lo ti ipinle Oyo Oluwa mi lati lo dije dupo gomina ninu eto dibo gomina ti nbo lona lodun 2027 koda alakoso tele na eni ti won ni ninu eto dibo abenu to sese waye ngo pa popo yi Sharafadin Abiodun Ali o fi eyin re lule pi

0: ti dára ju tàtẹ̀yìnwá lọ fún adùn adìyẹ àti ìtasọ́sọ́ tó peléke.
1: Iyele.
2: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver, a direct entry candidate, or converting from HND to university degree, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja. In Ibadan, at White House, at Dewumi Street, Felele. Or in Abeokuta, at DOTS ICT Institute of Technology, 52 Ijemagbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
3: Okay, akin kabo pada si tesiwaju ti futedo royin. Iyun lori kan ni omo luabi ta wa yi. Eja wa lo so se o si akata royin eleyi to to jade. Won ni iko igbimo ipolongo Honorable Adams Adebayo Yusuf. Na ti so yaya gege bi won tin pabi. Ti won si yabi dun oro wi pe iro to jina si otito ati iroyin ti sini lona. Ti ki je ka le ri okodoro oro mu. Ton lo kakakiri awon ori ati aye lujara wipe honorable Teslim Babatunde Jimoh Bassin ina lo ma jawe olubori iyen ninu eto dibo abenu egbe oselu ti APC to waye ni Ariwa Ibadan ijoba bile ti Ariwa Ibadan iyen Ibadan Northwest State constituency won ni awon fe so yanya gege bi iko igbimo yi to ri si oro iroyin ati ibara lu soro fun honorable Kainde Olarewaju Jakan besi ni eniti se alukoro honorable Hakim Rabiu Akisumbo ati eniti se alaga honorable Musbau Oladiti tedori akowe honorable Yusuf na ni won so o wipe honorable Yusuf na lo jawe olubori o bi owo ti se yo jori bayi gbana ina ni honorable Yusuf Adebayo Adams lo fi jawe olubori iyan ninu eto dibo abenu ti egbe oselu ti APC ti won di ni ko pe yi gege bi igbema idari yi to ri si oro reyin ati ibara lu soro gege bi won ti se alaye wi pe awon iwe ti won ju kakakiri lori itakun ti aye lujara un lori oruko honorable Teslim Babatunde Jimoh wipe oluwole ni o ti abe gi ni o ke si se ojulowo pinpin eyi ti won ti towo bo to si ni aye deru nu ni won la won wa nso yanya bayi tori pe aiteyin ka bayi ina ni eyan fi dowo bo honorable Adams Adebayo Yusuf ati awon omi lengbe alati leyin re yan wa lasiko yi lati fi asiko yi lu ago okilo si gbogbo awon obaye je ti won wuru wa bayi eleyi ti o to ti o si tona tori wi pe won fi oju ijoba awara wa won fi ngbole ni iwa si tan si wa yi ko so meji ta le pe ju iwa odaran lo be yan ba tin yiwe won ni keke ina ni ti ba won lo be yan ba tin bere si ni ma mu biro bayi ti fi yiwe tin kun won ni ko so meji te yan le pe ju iwa ibaje ati iwa si odaran lo ni be ba wa ko lati jawo o afaimo ki won ma foju ba ibawi labe bo ti tu ati bo ti se ye labe lana ofin won ni honorable Adams Yusuf o wa lo asiko na lati ki awon omo egbe oselu ti APC awon adari ni oke ati ni ese kuku o te do agbegbe ijoba ibile fun akoyawo ati ilana gbangba lasata o wa to lu asiko na lati nawo ikini re ati idupe re si awon eyan ti won be ni ijoba ibile ariwa iwo orun Ibadan iyan Ibadan Northwest fun bi won ti tuyaya jade lati se atileyin to gbangba fun gege bo ti won salaye si waju si honorable Adebayo Yusuf Adams Oda ni won se alaye wi pe ijawe olubodi ni titi a o gege bi ogun lo nbe awon eyan bi won ti duro ti oninu ohun si dun ayo ohun si kun pelu atileyin ti won se fohun ohun oni ja won temo o be si ni ohun oni ja won kule pe pin won ni irufe esele ati igbese to won aye yi ona lati si oju wa ku o lori ojegbianju itesiwaju ni won ni sugbawo won ni gba Bẹ́sì ni àwọn òní jẹ́ kí wọ́n ṣí ojú àwọn kúrò àbí kí wọ́n tún yí ojú òpó ìlànà ìtẹ̀síwájú eléyìí tí àwọn ń tọ̀ wọ́n wá ń lo àsìkò yìí láti máa sọ o wípé kí ẹni tó létí kó gbọ́ o kí àwọn èèyàn ó sì mà àwọn ń sọ yanyanyanya ní wípé àwọn èsì tí wọ́n ń gbé jáde kiri un kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ olúwọlé ni bẹ́ẹ̀sì ni kì í ṣe yìí to je wi pe igbimo to ri si oro ti odibo abenu labe egbe oselu ti APC lo buwolu won ni honorable Adams Adebayo Yusuf o duro digbi o gege bi ojulowo eyan ti won fi ibo soro fun lati gba tiketi ijawe olubori ko si le kopa ninu eto odibo gbogbogbo to nbo lona dedede
1: ta iroyin eleyi ohun na lo nwa o lati odo molebi agbefi nile loko ati loke okun leyin na ni won se nfi asiko yi kede fun gbogbo ara ilu nipa ipapoda baba won Alhaji Yisao Olalere Adisa Adewuyi eni to dagbere fun aye yi lana ojo eti ojo kejilelogun osu karun odun 2026 gege bi awon molebi ologbe se so di mimo won ni pe Alhaji Olalere na ni won mi emi igbeyin ni ile won eleyi to wa ni alagba elenu sonso ni ijoba ibile Edo nilu Ibadan nipinle Oyo o leni adowa odun 110 years old
4: ni gbo
1: ah
4: ọgọrun kan ati mẹwa
1: kan lo wa ndi ko baba ologbe Alhaji Yisa Olalere Adisa Adewuyi eleyi ti gbogbo aye mo si baba honorable na lo si dagbere faye o leyin aisan ranpe be si ni olohun fi awon omo atawon omo ti won loruko ti won si je eyan lawujo jinke baba o won ni lara awon omo baba ohun na ni arabirin Moriliat Isiaka Olalere honorable Olalere Safi Adekunle eni to ti figba kan ri je omo ilegbimo asofin ti ipinle Oyo ogbeni Wahid Olalere ina Olaji Olusiro owo ti o dangaja to danto arabirin Mujidat Olasupo Olalere ogbeni Said Alade Olalere arabirin Morufat Olalere ati arabirin Zainab Olalere to fi mo ogbeni Aziz Olalere ati arabirin Shakirat Olalere to fi mo arabirin Alimot Olalere ati ogbeni Soliu Olalere ati be lo won ni baba Alhaji Yisa Olalere Adisa Adewuyi na ni won gbe igbe aye to ni itumo to si se wo ko se oluran lowo daada eleyin ju anu se ni baba nigba aye won lakotan won ni awon molebi wan kede re wipe oni ojo abameta ojo ketalelogun osu karun odun 2026 iye ni won gbe baba wo kaale lo ni ilana ti islam ni dede ago mejila si meji osan oni ni ile won eleyi to wa ni alagba elenu sonso won ni won wa se ladura wipe ki olohun ala ko pe aljannat fridau ni ebugbe baba awon won wa ni sunre o baba wa awon olukede awon na ni awon omo omo to fi mo omo baba ologbe Alhaji Olalere Keledumare ko ba wa te won si afefe
4: 110 ni abi kilo pe
1: kan ninu wa o na si ni omo baba
4: no problem
1: o na si ti mo o ti mo
4: bo se lo to ma lu marun
1: to sha ri to sele lasiko ti titi la yo Akinsola
4: okay
1: awa kan wa to ye pe school 2 ni wa
4: school 2 ni
1: opo leyun
4: oda
1: soliu
4: okay e je mu eleyi o soliu omo re ni o gbeyin gbogbo wa na o lagbara lowo
1: olohun
3: honorable John Olusina Ogunsola ona lomo ti ri ticket gba bayi lati dije dupo lati nu egbe oselu ti African Democratic Congress ADC lati lo si ile igbimo asoju sofin orilede Nigeria latekun ti Oluyole ni Oluyole Federal Constituency gege bi ibo ti wole fun ni katikati ninu eto dibo gbangba la sata eleyi ti o je ti abenu ti won di won ni eto dibo yi eleyi ti o waye o ni agbegbe Oluyole koda ti awon iko ti eleto dibo lewa iyan Independent National Electoral Commission tawon na si amojuto ti won si wo bi o ti se lo ngba ti won ma wo won ni bo ni akole eto dibo bo ti se lo si Ogunsola ona lo ma jawe olubori pelu ibo egberun kan o le ni egbeta ti mokale logbon 1631 vote eleyi to fin jawe olubori fi eyin Honorable Adeniran Olaidejele ti won ni ohun ni ibo meji dini adorun 88 vote ati Honorable Adetuji Francis ti ohun ni ibo meji dini adorin o 68 vote ina lo ma ni won ni awon alamojuto eto yi gege bi won ti se wo bi o ti se lo ona ne se agbekale re wi pe o lo ni irowo rose ti o si leja bakan ninu ti o si to ni kolu nko gbogbo awon asoju ti won wa ni bi eto dibo yi ona ni agbesada nkata fun ilana eyi ti won lo lati fi se agbekale eto dibo na wi pe o kese jari o si ni akoyawo ti o leja bakan ninu nigba ti o mo wa soro eni abapade en tori re iwe ni je yo si to fi tan to nipon ye fi le lori won ni Ogunsola o olu asiko na lati dupa dupa pe okun lowo gbogbo awon adari egbe patapata awon lati leyin re to jo mi lengbe ti won duro fun tan laye laigbo laisi gatan pinpin o tun lu asiko na lati dupa o lowo gbogbo amegbe ati awon iko igbimo adari fun igbiyanju ti won sa lati ri wi pe eto na lo bo ti ye ko lo ati ilana alajo sisepo bo ti tu ati bo ti se ye oni eyi safihan re wi pe afojuso ojo la won ni ijoba bile ni Oluyole won ni yo so esore Ogunsola wa lo asiko na latu ti parowa si akata awon ti won jo dupo yi ati awon lati leyin won wi pe eje agbe oro wi pe eni ba mo tele eni ba iko mo tele eje agbe ti segbe kan ka jo sera wa ni osisowo ka jo sera wa lokan lati sise papo fun itesiwaju ninu eto dibo gbogbogbo to nbo lona ki oro si le mo yes o se apejuwe isokan gege bi on to se pataki ajosepo to nituma eleyi to nituma dada gege bi on to je ojulowo nkan ti awon gbodo mo lokokodun bi awon ba fe se aseyori o iyen ninu eto dibo gbogbogbo eyi to nbo lona dedede yi o se lalaye wi pe gbogbo n to ba to ati eyi to ba ye o na ni o mama waye o lati akata won fun awon eyan ti ohun o ma soju fun lagbara lowo Eledumare madam aga ipe npeju na la lafila nibi lati wale o lori ti fun te do royin fun ti oni lere mamura malu marun le o e ko ju be lo a kira se le
1: mewa to le lojo ori baba
5: to
1: jo ke
5: dada
3: ehe
5: abi ta ni ko se makala ko ju je mewa kan
3: okay ka se ni lemi
1: tori meji la wo gba
3: meji
1: slash o gba kan lade lo gba kan
3: o tan
1: ka won yoku mo
3: ka ma pe yoku ko le o ma ni fo se na loruko ti meji lo wa ni kai presenter yin na ni baba ti dide bayi Edmund Obilo le lanfani latun ti ma gbo lori eto state affairs titi owuro la ta to jo pade o kunle o ma ni fo se ni mo je o
1: temilade aloko ohun na loruko ti temi antun fi asiko yi ke si ijoba atawon eleto abo ejo e ba wa do la won akeko atawon oloko wa e ja pade lago meje ale oni lori eto ke ibadan ire o
6: okile onbile okile onbile
7: Splash 105.5 FM, the integrity station.

0: láyìn àwọn tẹ wà lórí TikTok wọn ní kí n ṣe àfihàn fídíò fáwọn náà kí n jẹ káwọn náà rí ẹyin náà ti lè mọ rí báyìí ẹyin tẹ wà ní TikTok ẹyin náà ti mọ rí báyìí fídíò tí ibi tá a ti fẹ bẹrẹ ọrọ ilẹ ń wò lórí Facebook Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan ẹ máa lọ bẹ báyìí báyìí ẹ lọ rí ẹ máa wo fídíò kẹ ẹ sì máa fi ìròyìn ṣọwọ lórí n tí ẹ ń wò lórí Facebook Ibadan North State Constituency 2 o ni Honorable Radika ni wọn soju ngba naa ti mo si gba lero pe wọn to fẹ soju abi wọn sale lo constituency mi Ibadan North State Constituency 2 lọwọlọwọ bayi Honorable Babajide Gabriel ni nbẹ ni constituency 2 o naa si ti sọ pe oun ti gba fọọmu lati lo re sele kẹta 3.0 Radika wa fẹ lọ pada lati lo re ile Babajide Gabriel kuro nbẹ ṣugbọn o jọ pe kini ohun bi igba ti en lo ege tan sege fun yan o wa dun radika lo ba bold ni ba nlago ninu oko jeep o ya comrade Bukunmi Olaiya e kaabo sori eto yi
1: mo ki awon eyan wa nle ako isimi opin ose
0: salafia lewa
1: alafia ni
0: honorable segun olaleye aka radika brother ile nwo nu video yen oju o le fi wo ngba te ri kile royin lori nkan te nwo mo ba so video lo o Kevin de ka won ara Facebook o mo kan mo gbadun e lo to ba le ba ngbe saarin meji to mo so ti wa legbegbe ti video mo lo laarin dakun ba n fi le nbe en so le
1: awon eyan ma so pe politics dirty game ni even bo tu le ko je dirty game to awon kan wa to je pe tawon kankan tawon eyan kan ba se awon eyan o pe ko ye ko je latodo eni boya nitori exposure eni yen boya nitori iwe to ka boya nitori ipo to dimu lawujo aboya nitori awon eyan ti on barin wa ni ko ye ko se ru nkan bayen ti a ba ru nkan ti honorable radical se o ko ti eya mi lenu because eyan to lokiki ni won to de mo ofin to digbo to bofin se je to yi dada now on ti se awon on ti dipo nlala mu dada now emi koko wo pe mo ti koko ro pe se wo li kan lo fun won ni direction pe ki won se be because emi o mo won as a pastor to wa ya ke wo li kan lo se ani pe boya emi lo dari e pe ko lo se be o si wa so ra won di wo li and then awon nkan ti won so gege bi nkan te so bo si ebe ko se so lafefe awon nkan ti won so awon oro yen oro ti ko ye ki adari o so ni bo ti wule ki nkan ti edun yan to boya awon kankan wa to han si won ti o han sa wa inu bi oro election won se lo bo ti wule ko han si won to awon kan wa ti mi ro pe yan le share laarin awon colleagues yan ti yan o le so ege bi iru ipo ti won dimu bo awon oro ti won so ni ta yen o se mi bakan bakan ko awon oro nla ni abi boya won de we ko si nkan kan to wrong be ti won wo ko boya ti won ba fe fi owo ofin lo pe boya awon o awon si ko si nkan kan to sele awon bi ti won lo ti won ti lo n pariwo awon bi to wa strategics ni awon bi to nipa to nipa ni ti won lo to yan de le tu awon be yen si ona to po sugbon however nitori akoko wa loju temi ati ru eniyan ti won je ohun idojuti ni nitori nkan ta ba se loni tori oni ko tori ola ni ati ri awon to se nkan ni 15 years ago ti won de tun wa play re fun awon omo won mo ranti kan ninu awon gomina wa kan ni won fe contest won bi lere bere pe baba re nigba ba awon so ba o tete sare jara re oni ara o koko wo luje o se bayi ni o se mo pe nigba ti nkan yen sele for the past how many years so awon nkan ti yan ba se ge bi adari ti won je ati eyan pataki ti won je nilu o ye ki ti won ba se ewo pe boya ko si nkan to sele sa won tabi awon ko si nkan ta won ti je lona bo what about awon to nbo leyin atoruko dile won ti won gbe dani because awon oro ti won so yen awon oro to si ti won si tun le wu jade lojo lan yo ge bi ina ti won je mi wo po ku ti e gato o je ohun idoju ti gba ni because politics yi oni lo dun won ola na o le dola nisin yi ki
0: ko pada dun mo
1: won ko pada dun mo won ki wa le so nipa nkan te ti so te le ko je mo ohun idoju ti ni loju temi fi wo
0: Comrade Olatunde Adebayo, e kaabo sori eto yi.
2: E ko le ogun ara ile.
0: Kile o kini iwoye ti yin lori oro yi.
2: Ah gege bi ayan na akegbe mi se so. Two wrongs can never make a right. Ka gba pe looto ni un boya won ti se awon kudie kan labala bi won se pada yan omo oye. Teyin wa fe correct there. That's not the best way to go. Ninu aya afi ninu mathematics nikan ni minus times minus it je plus. Ni gbogbo ona to ku two wrong can never make a right.
0: Well, mathematics na ni minus times minus to applicable no english.
2: So leyin be nikan two wrong can never make it. Ngba je wa jade be yen enikan wo enikan ni ngba to nkokon wo on ro pe boya wo li ni se pe gbogbo yan ko ni yo se mo won mo nse de oni ngba ti won wa de bi kan te tin gbagbo tan gbada ngba won to wa tan so lo la la la bi kan ah on wa wo pe ah
0: o ti da je po
2: ti di aje gbo later ngba ti wa ba mi soro mo explain re yan ti eniyan je labe bo se wo kari labe bo se wo kori ko nse ona ti o ti to fi ye kan approach iru oro yen ni won gba se approach yen do mi ni much lori won ah lati so lori oro won eh ina gije won o ti je kin mo iru nkan ti won le se won ni radical
0: ayo
2: so leyin yen ki la tun expect lati odo ra eni to wa radical so ti ba se iru awon because eh mi re pe enikan ti ke se o ko ti won yen ti won je gangan ni won je yo jade lati se iru nkan ti won se yen so
0: oda eh awon kan so wi pe abi ke soju lasan ni ko mo ke boya woya awon kan ni an wo pe e tan roba se yin ro be bo yo le di roba abi e ro pe normal emotion na ni
2: eh roba offer gbogbo e to me se lati igba tan ti wa nbe won ri roba ta won o wa isin ni won roba se se wa mu won eni ta ko ni ka pe ko se
0: to na si gba ka to se
2: ika ti wa ninu e ni gege mo ti so pe mi ni much mo ti gbe wo so tun gbe wo so si pe kilo le fa pelu level of exposure won pelu is a nenad person mo ti wo be mo kan pada fit si pe radical na pe won so conclusion je mi ni
0: pe ko ti burudu ken tan pe radical ko wa radical o ko loro
2: oruko loro won
0: oda eh comme beaucoup me laya se ro wi pe primary election ti awon APC se ro pe primary ni looto
1: we se ri oro primary won yen ko news mi rara because ko si nkan ti mo expect to ya to si nkan ti to sele loju temi se ri APC na ise si awon kan won ya to sa won oda party loju woye temi ti won te ba wo awon ba won se ma se nkan ti won on ti ma ni a plan way to go to je pe formatis le ko mari won ti mo bi ti won lo mi fe lo ede to le pe ka ni awon egbe kan so be no se ma mi se ni woye mi e de ri pe consensus rumor o ti fun wa ni ibi ti party fe lo boya rumor ni boya oto ni o kokko ti fun wa ni ibi ti won fe lo so nigba ti gbogbo ele isele o ko news mi emi o modi to fi dun
0: radical
1: so bo se ri gele niyan so ko si nkankan to ni si mi ninu bo se se party won bo se ma se always bo se se all the time ni although bi a se nse oselu Nigeria wa ni bo ti APC o fe o wa to glaring pe awon o ko fe nsi much odoku mo ba ko le si fairness ton bo ti o ba ti je pe boya eni to wa to fe contest yen lo nsit lowo to fe ri contest yen nikan le le ri a little percentage of fairness pe o na lo wa nbe o fe ri contest o te pe on fe awon to en to wa nbe o nse party won on fe ja bo se mari na ni
0: okay lati ori Facebook to Ib Kamorudin a ri comment yin o Mose Adeoye this is serious yo may the Lord protect us in Jesus name amen sir o baba Sofiana comment lori Facebook welcome on board boss thank you Tena Joshua won ki wa pe agbe awon debe gbogbo ogo folohun eh akim olalekan WA you don't come again mo gbe fun yin o yo mo ju yin se ami James A. Dolapo oni aditu leleyo abere kan bayi aditu wonu gbangba la satanu akim olalekan won ni I was so amazed to see our so called house member turning himself into a jester on social media because he lost the race to return. Who are these people serving with all what is stated saying openly? Is it by force to serve your people? In fact, this man shouldn't be allowed to contest in the state again. Then I do sure, I wonder if truly those people these people are going to serve us. Why fighting over post? Okay. One do I pull out all that one yin lobe lati lore so do a kilo de tien finja lori oropo. Mori maes lori TikTok. One se bi onori buradi kati eti se sa amiji. Kilo to wade to fi wade pe bo ba ko pa bo ba ko bulese. Ema kwen kwa me tien ba gburu yon la tenye. Nibi to ti lagwara ama adun yon. Sugbon eje ki n fi bere ka den lodo tin awon ti won je onimo won mo n pin kankan ni emotional intelligence ki eyin o ni agbara lati sakoso imolara re nigbati inu ba n bi ti o le pera re wale abi nigbati inu re ba n dun ti o ni yo layo yu ko mo lo soro asorege where do you place the position of emotional intelligence ninu to sele laye honorable radical
2: gege se nje mi ri pe o kokko sokunfa na ni wi pe ko si ife omo niyan ife ara eni oni ho wa so to ba je pe ife omo niyan ni o se se ki emotional intelligence yen ki o le sise but won so je pe ife ara eni ni nkan ti o sele so lopo gba teyin o ba wa kefu tan patapata ba je pe ife ara eyan ni eyan yo body emotional intelligence mole so in ko sin teyin oni le se nigba ti en ara yen ba ti se de lati sise ba je pe ife ara eni ni be ba je pe ife omo niyan eniyan o ti emotional intelligence ara aye lati se pe ah olohun o ti ife niyan bo lohun se fe niyan ngbo ba se to akoko yo ri be sugbon to di pe personal pe ife ara e personal interest ni ko nse community interest mo tori e so yo bo emotional intelligence mo le tori e lo se je ki eni yen ki o le lo because won lo far how will you even just any toxic contest lo ti o ti dibo wole ri even mo ti loju oloselu mi to kan je supporters enikan to ntele won ko le emi o le se iru nkan ti honorable se yen is even a shame to our democracy yes
0: it's a shame to our democracy
2: the act honorable radical displayed is a shame to our democracy
0: Oda eja doke lo nka pepo lowo oja kan si meji oya eyin Kevin ati AY mo ti ri gbo pe meji le wa duty te don gba fun ra yin oya ba n gbe video eyin oro ti eyin minister tele foro agbara oloye bayo adelabu ti so nigbati won foro wa won lenu wo mo ro pe nigbati won seto dibo ti word won tan ta won royin ba won soro egbon ti so lori Facebook ba n gbe video yen si ori Facebook kawon eyan gbo kawon ara Facebook o mo wo kin fi toju oja de ngba ba wa pada de a wa soro lori oro ti bawo adelabu so ati woye e lori ibo abenu fun ipo gomina na egbo selu APC e lembeun e ku kale e mo lo Facebook Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan mombo e ku kale
3: Splash FM 105.5
4: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya especially celery
5: S E L E R R I E salary
4: ah boda mi especially celery no di salary oya lo pin gbianju especially turmeric
6: T U R M E-R-I-C, turmeric.
4: Ekare, pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin.
5: Ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa, celery ati atale pupa, oluyipada ayo.

0: So, e kaabo pada lati oju oja gbangbala satale ngbo lori kan ni splash 105.5 fm ile ofunbala felele ni badan lati ori facebook awon eyan tin kiyin o sugbon mo pada bo wa ka comment ni e je ka te waju lori eto senator dr mohammed kolabalogun now ninu oselu leyin igba ti dr busari adebisi ti won ba yin soro pe ke wa se gomina iyin wa ti ku lori e so ninu apc dipo kankan munu apc
1: no eja tun para seyin je ko ba yeyin
0: ah ojo ti lo mo si ni bi to gun gan o lo fa
1: e ma gbo ko le yeyin ni ati ko le ya won ara ilu now watan ti mo bere si dije fun governor ni abe apc
0: okay
1: ta ko doko bi apc ati agree mo so pe se na ko ngba mo so ka mo ni teyan ba ma dibo ti o wole mo so pa factors meta
0: be ni ati salary meta
1: critical stakeholder critical stakeholder so awon yo ti se 50% ise yin so baba de bi se gan ti se opolopo ise yin ki to lo ba so ro ki ogun awon go ti lo ba so ala pa mo yin kale o ozo bara pa o se so program yen lo lowo lowo wo wa di arin kan to pe ni ma lo ba won yan so ro wa n se mu so governor se ba mi ji so fun so fun wa pe kabesi olubadan bale kan balogun jogo sa mo ni mo fe fe ri tawọn ati governor ajima bi won jọ la ajọṣepọ very approve yin won ni okay awọn ba mi arrange won bo lati bo won jọ kan ba pe fun amun mo wale won ke pada governor's office ma baba won be won joko ni bi ada won idc ko ti to 15 minutes won debe governor ajaye wa ah on kabe is marine sin o mo si pe awole awọn so pe so mo bi ko la si jesi mi wọ́n ní wọn bá bọ̀rọ̀ yín ni òun náà ló fẹ́ ṣáì ní inú ẹgbẹ́ yín àti gọ́ọ̀nà wọ́n ní òkè inú pọ̀bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kí máa ṣiṣẹ́ lọ lókè ogun kí máa pẹ́ kọ́ lábàrúgbù láfẹ́ nígbàrà which is what I was already doing anyway
0: wọ́n ní ẹ máa ṣiṣẹ́ lọ
1: wọ́n ní tó bá dé stage kan
0: tàdíwó tí mo mẹ́ tọ́ mẹ́ láti gádà
1: àwọn náà kan sọ pé
0: approved okay
1: ona ro ta jo fe so mo ya ma so ni ba lo nte mi so ma lo o n so so ngam so ngam na bo ngbo da rin kan se ma politics is a concentric cycle of intrigues
0: e ba so ni yoruba
1: o le die
0: yo le die
1: yo le die
0: oro to ba da ni loju iko ni lenu gbangba la sa ta sa ta pa la sin to
1: o da mi loju but
0: concentric cycle of intrigues ta base le dumare bi igba ti eyan ba nfi ayida yida ete mo yipo loju ona kan to pe to ba ja won loju sare mu
1: thank you politics aye nkan to so kan pe 24 hour o pe ju politics o okay ngba ti mo wa pelu baba saaki I love me. While you want to go, I just saw no yaka. We plan dance, you to the room. So, Mama, I want to go to the yawa. Oh, Baba, Doctor Balogun, you lose your liberty to clean your look. I do you agree?
0: It is now. Bolo, see why dear Taddy Labu, who are gamma in the one banner. Same tricks in some more play during your lonely abbey bow.
1: Emma, go in trick, never pay. Take me, Coconi of him.
0: Okay.
1: Abioka.
0: Yes.
1: So by any I can pull out. Well, that means I pull out. Can you ask primary and by Wally? Come on, go
0: Wally.
1: I pick up sign by the primary. Now I log by DC. No, I'm a passenger. ADC. Lagba. That's if you can go to drive ambition. I want back bombing by an ADC. I told me major. So inu EDC yen la wa ta to fi n se lo ko wa di time primary na awon eno to fe ka se primary lo di pe a tun gbo pe senator lalẹyin na wa nu wa lọwọ obise san barrister sahafa ali na wa nbẹ gbogbo ala wa nbẹ bo ni ẹja se primary kódà wọn se test fun wa ni premier hotel written test before the primary proper
0: láti pé ẹ fẹ ṣe jambu
1: láti pàfẹ ṣe jambu our mind ase dele adigun apo mẹwa e ala niyan so ngba tari pe awon na to fe ka tun se primary awa gbe won lo si court
0: now ko to di pe ku nu apc se ero wi pe bo ni gomina ajimobi lo se ge eyin atolubade se pe eyin mededi won do ge po baun tolubade lo gbe yin lo ba ajimo bi pe aburo mi fe se gomina o
1: eh
0: but won si wala e mo sise lo so bo ni se wa geyin ti won fi tegbe atade la bu geyin te fi sa lo nu edc so e pa so fun gomina pe ah o si joju olubadan so si je ko se be
1: e ma gbo ko ro ri be se won wo yen
0: bo lo se ri
1: mo so le ke pe politics awon na ni pressure
0: ta lo pressure gomina
1: emi o ma o but awon na la won mi ton pressure pe ba mi le
0: ta wa lo pressure to olubadan lo
1: eh won ti julubadan gba ye o
0: o to olubadan ni won gba na
1: e ma ja
0: ka ma wule faja
1: o ti julubadan gba ye o to olubadan ma je
0: okay
1: but then chairman politics group wo
0: mm
1: ba won se ni awon gba to won de mo mi lo won so wi pe ba mi impose
0: mm
1: on ja won no ja ba pe ki ma sise
0: now ngba te tun wa ko nu edc e tun wa pa si pdp abi okay, from ADC.
1: But I'm going to go to PDP. I'm going
0: to go to ADC. I'm going to go to ADC. I'm
1: going to go
0: to
1: ADC.
0: And you?
1: I'm going to go to the governor.
0: And you? Okay.
1: Office is barrister. I'm going to go to the mansion meeting.
0: And you?
1: I want to gang up against the family land. Politics.
0: So,
1: and you're just a primary member, Wally. Aparama. So only yen la wa. Se ko toro balẹ ti defam mi pon gba mi si omi o to no se te ba tin gbe ayin lo court. Ko like pe kini o so.
0: E so re.
1: Awon PDP nigba yen. Won ti yan omo oye fun Oyo South.
0: Now, e wa ja ko lori eyun. Ta wa lo ba yin network ticket Oyo South 2019.
1: Se te ba je n so yen ta yo ye yin.
0: Ojo tin lo o ki se gbe logun loku.
1: Be na le fe de ise.
0: Okay.
1: I want to see primary ti won.
0: Okay.
1: Wọ́n ti yan ọmọ oyè. Ti báyọ̀ là wà ní.
0: Ọmọ oyè.
1: Òun àti barrister Azeem Bolarunmi.
0: Ok.
1: Wọ́n jọ du.
0: Oyo South ticket.
1: Ọwọ́ ajama.
0: Báyọ̀ là wà lọ́wọ́. Ok.
1: But báyọ̀ là wà kan náà fẹ́ kó dìbò wọ́n fi ṣe place holder ni.
0: Sábà bá mú ticket lọ.
1: Àwọn wa ń bẹ́ àti ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ń sà sí àwọn ẹgbẹ́ tó pè ní pé. Tíjà bá ti ń lọ káwọn wo ta ni.
0: Ó strong ju ta jàgbá.
1: Wọ́n lè mú. So àárín yẹn làwọn kan wá reach out sí mi. Àbúrò mi kan wọn sẹ́yìn ni ó ti ṣe honourable Oyo State Fatai Salam.
0: Ok.
1: Ló wá ń pè mí pé tó rájọ wà nù struggle wà náà láti ADC. Àbúrò dá mi pé kí ni plan B wà? Wọ́n ní mi ò ní plan B kankan. Tá a bá ti rí mú àpàrà sílé wa náà ni. Àṣé òun barrister ọ̀rẹ́ ó wà ní ìjọba Gọ́vùnà Mákindé náà kílókò àbúrò mi yìí o. Àjọ ń sọ̀rọ̀.
0: Ok.
1: Kórí kórí pé ta làwọn lè mú tára. Òbí náà ti sọ pé ẹja lò mú ẹja ayọ̀ ẹja pé bọ̀dá ìbọ̀yà kó wa gba tíkẹ́ẹ̀tì yẹn. Sẹ́ńtọ́ ayọ̀ Alleluia.
0: Ẹyìn.
1: O náà wà nù fíìmù yẹn.
0: Òsíà.
1: Òsíà.
0: Ok.
1: Wà nù fíìmù yẹn. Pọ̀ǹgà ló lìdí crusade yẹn. Nítòsí ẹ̀sìn wọn ni pé ṣàpòkí ògùn ni wọ́n ti wá. Tójọ́ kan sọ̀rọ̀. Tábà máa ṣèpàdé yẹn gbà yẹn. Èmi, Governor Makinde. Farinto.
0: Okay.
1: Office Farinto.
0: Okay.
1: In Bolija.
0: Okay.
1: Fatai Salam. SDM. President Nenade Ojulangbele SDM. I think like pe Laji Gadi na wa nbe.
0: Okay.
1: La ma lo nse pade yen. Bukele ni o. Ko na ba ma wa ko ni mu yan ko ti di governor wa.
0: Yeah.
1: Ko ni mo lo pe agara wo ajo sa run. To won fe ka won yan mi to gbo si. So o sha ni ki won gba
0: tíkẹ́ẹ̀tì pé tíkẹ́ẹ̀tì ni kìtì báyìí láwọn bá mú lọ la sọ fún ṣé báyìí láwọn àlùmọ̀ pé bá mú lọ náà fáwọn ẹṣin gbà náà.
1: Ọmọ rà.
0: Ó mọ̀ kí bá mú lọ ló fẹ́ ṣe kábíyèsí. Ẹyin tó lẹ̀.
1: Ọmọ rẹ ti ṣe ìtàn ti sa ọmọ. So now, nígbà tí wọ́n wá pè mí ṣá, aṣá à ń ṣèpàdé yẹn. Àwọn wa ń ronú káàmù wa pé ṣé ká gbà kámọ́gbà. Ẹ ta fẹ́ bá dìbò yìí èèyàn lámà ni.
0: Ìyẹn Ajimobi.
1: Yes.
0: Ṣé
1: ká gbà bí ká má gbà.
0: Kọ́lá wa lógún bá defeat Ajimobi.
1: Ẹ máa gbọ́.
0: Nìtàn bá balẹ̀.
1: Ọlọ́run.
0: Kábíyèsí Elédùmarè.
1: So nàbà ó wá kó kíní o close okùn ọjọ́ mẹ́ta. Lórí pé wọ́n gbà.
0: Àbá àwọn gbà.
1: Thursday night. Ó máa close ni Saturday. Ẹ̀kọ́ ọjọ́ méjì ló kú yẹn. Friday la nítorí pé ẹ máa lọ ṣàbí David kan. Tẹ́ ẹ bá ti lọ ṣègùn tẹ́ ẹ ṣe Friday.
0: Kẹ̀ lè sin Saturday torí ilé ẹjọ́ ni sin Saturday.
1: Ilé ẹjọ́ ni sin Saturday. Aluyawa pè mí pé.
0: Bàbá.
1: Bàbá kọ́lá pé
0: gbagini
1: ko wo fi sapu bere te ma ja lo ni ADC. Meanwhile, n ko te ko n wa ko believe in that so much ni pe n jo ta so ni in office be Stafford to. Aya kola Paul si ri baba wa loke ogun yen mu gan won rorun. Mo lo lo ro won fun mi n to ba lo de ile kola ba gun la se to ile kola ba gun la se. Meanwhile, Dr. Babisi lo se
0: ise yen kabisi.
1: So
0: o ni Olorun fi se o saba bi yin kabisi.
1: So ni and of course ani mo ni ore mi kan na. President Adeoju.
0: Okay.
1: So support.
0: So now ngba ti wa gba ticket lowo Bayo Lawal fun yin
1: awon
0: okule. Mo fa pa janu ti won okule ti mo ke ba mo lo nkule se.
1: Ajolo na ajolo sabuja lati lo se gbogbo documentation.
0: Labuja.
1: Emi ati secretary party Wasu
0: Adeleke.
1: Yes.
0: Okay.
1: Ba lati ji ni Friday morning. Na Abuja lo.
0: Now, e ti wa dabuja.
1: Adeoju se kin yen ta bayi. Kawon omo egbe to ma gbo
0: pe
1: awon tan ti ni nkan mi le mi nobody but of course
0: no ma ko kan janu mo kan ko mo down ni
1: ta di ka wole ta lo ni so awon to ba nbinu a lo be won
0: ka be se
1: ba se bere
0: se kukuru ede
1: ibe kan to e ka be lo mi ni
0: o ya
1: se mi ro gbe mo le win election
0: o ya se ro pe le defeat adimo bi
1: exactly lawon kan ti be lo mi ri
0: ah eja edin duko le nkin polowo oja na in si fe ke fagun se le ba so kekere kakan
1: in so kekere
0: o ye sari so kekere
1: mo ni win win situation lo right for me te gban ba defeat mi emi mo win
0: okay
1: ti mo ba defeat egban
0: egban lo win
1: emi mo win
0: egban
1: bawo
0: ki le mi se
1: pe ti te gban ba defeat mi awon ya ni pe o che try to gbe na woju
0: egban
1: but then by the fifth one, double win.
0: Double win, no. Know. Kabisi Ludumare. Say, is say a far le wa lu ni. Aba wan wuli kanye tan kandu. Aba gbe yin wole di. Tien dira fo yin kwe ane se. Tien sing bere bi 21 sin lori kwe. E yin le di fit adi mabi. Abo lo se jen. Te fit di fit adi mabi. Ki le sal ni spiritual.
1: Ni sa kaka. Alon ni mo.
0: Se wole a lua. E wole di a wo. E si sing bere sori e si kaka.
1: Mo follow on Sherry.
0: Ah,
1: missing bere.
0: Oh, si takandu yin po nu le.
1: E ma gbo, e ma gbo. Awon yen wa nba mi o, se mo ko selu. A to ni fe. O mo awon to wa ba mi pe ah. A gbe bo mo le mi o gbe bo kankan.
0: Aha.
1: A se kiri kan. Mi le daruko ni ti mo to awon
0: ti. Tele a gbe bo kankan ti Kabulaya e lo wori. Aparo bi 51.
1: Mo ni afi tolo ba fe se.
0: And
1: mo de se so. Ti ma dibo yen.
0: Ti
1: mba wole. Mo wole.
0: To e de npolowo da mo npada bo oya bo so owo de amule papa papa iku kale.

0: to e kaabo pada lati oke lohun gbangbala satale ngbo lori kan ni splash 105.5 fm pelu senator dr kola balogun now nigba ti e wa wo ile asofin agba to lo nba yin se te defeat senator abiola jimobi eyin awon aseyori gbogi wo le se e kan so aseyori marun gbogi papa laarin seju kan se keje
1: ikini o wa nu record bi te ma nse empowerment de ase debe the training our man empowerment so she skill acquisition programs upo now ise meta ni tan bara yin lo se ele
0: bill wo le sponsor
1: bit mo so bona upo ikan to kokoko se pam ma mo wole become upgrade by the airport
0: upgrade by the airport international say you sponsor bill you to the airport to fit the international buy ta be se ledumare kunduzi fun yin
1: sponsor not the most sponsor
0: okay
1: I want chairman the sponsor bill only first committee
0: yes
1: committee of both chambers
0: yeah
1: house and senate
0: and you da be in ile asofin
1: wa se bada
0: okay
1: wa be
0: number 1 oh yeah so bill limited to sponsor
1: pa healthcare sponsor bill ka
0: ke le so on quiet care
1: pe ki won gbe wa si grassroots ko wa easy ba won
0: ese kuku okay
1: yes
0: motion wo le race
1: motion po
0: e kan so yo kan to gain to gain momentum
1: if si bada airport e kan motion ni ki se bill motion ni
0: okay
1: because I fe ko ya kya
0: all right
1: motion ni
0: all right
1: so tin ba fun english yen le kata
0: to ba so pa si akanse ise akanse wo le se lese kuku Temu kan wa jisenle
1: amoye transfer wa ni mo pin ake te de barapa won ti pe jo kan ta lo se empowerment ni ibarapa
0: won ti ti fele le wan bi pe yin le se fele ra abu to gba wa dule awon bosun koja
1: eto wonu
0: bosun lohun sa mo gbe photo yin sinu yara bayin to mo ta pole lori pe okole koko la wa logun
1: ojo awon eyan mi ni eh fa mo wa kan fe campaign ni last election
0: we
1: last of assembly wa o lo ba wa ni ko lo pe ko la ba logun wa awon yen wa kan lo campaign nigba governorship last one
0: okay
1: bodija awon lo ya ni pe kan lo pe mi wa
0: pe ile le bo so ta won gbo
1: because ngba ti awon custom n da won laamu awon ni ra ise ko an Christ won kankan
0: yeah
1: on lo gbe na oju custom ti won se fa lo mele
0: oh now ki lo ru adete fi wa pada wole ti en fi wa ge yin lege ki lo se la yen ati se yin makin dete fi wole pada
1: se e ti be yen la marika ma so ale makumbe bọ́n tí mo kàn rí ń bẹ̀ ni pé wọ́n fi ticket yẹn wọ́n fi play ping pong ni.
0: kí lẹ́ ń bẹ̀ ping pong.
1: table tennis.
0: wọ́n fi ticket ọ̀yọ́ sáà tún play table tennis.
1: bẹ́ẹ̀ni.
0: láàrin ẹ̀yìn àti tani.
1: ẹ rí i pé tẹ bá ń fọ́lọ̀ nǹkan tó ṣẹ̀ ń gbà yẹn.
0: ẹyọ.
1: ọ̀yọ́ náà kọ́kọ́ gbé lọ.
0: ok.
1: náà kọ́kọ́ mọ́ gbé fún tégbè lọ́yọ̀.
0: ok.
1: ìlàkàwá yarí. wọ́n wá tún dáwó pẹ̀lú àwọn Oyo, because I want to small government government so pe ko se pe ka se lo yo south
0: o awon yen kan so pe saprapra ni o je ki gomina o fe je ese lekeji awon kan so pe won ni mo saka pe awon eyan pe e mo se bi agbalagba e gbo
1: governor le so be e mi governor close gan
0: ki lo wa de ti e fi gba ticket pada
1: e bi lowe
0: tani o lo segun yin se pe ninu osilu enikan ni so pe e fun eni yi enikan so pe e mo fun e fe lomi
1: e ba ko mo so yin si pe won fi ta ticket won fi gba
0: table tennis ticket o yo sa o 2023
1: won fi gba table tennis because awon me gbe yen
0: PDP
1: gba yen te ba mo nu at least 70% won e mi ni won fe ko dibo yen
0: tani o wa fe ki awon wo 30% ti o fe yin
1: ki si 30% ni o fe mi se
0: eni se won ti yin na fe
1: se ma pe gbogbo yin o le fe yin tan
0: definitely
1: abi o n gbẹdẹ wọn sọ ni pe majority àwọn ọmọ ẹgbẹ tí wọn fi pe mo ṣe dáadáa èmi wọn fẹ.
0: inú ẹgbẹ́ òwúlẹ̀ wà báyìí inú ẹgbẹ́ òwúlẹ̀ wà báyìí kí ló tẹ̀ fi contest ní ìsìn.
1: ní apc tí wọn pe mo cross apc
0: yeah.
1: mo fẹ́ contest.
0: ayo
1: ibẹ̀ yẹn náà intrigue tún ṣẹlẹ̀.
0: wọ́n tún gé yín bẹ́ẹ̀ náà.
1: àwọn tó gé mi náà ọlọ́run gé àwọn náà o.
0: àwọn tó gé yín apc nínú òbò yìí ọlọ́run padà gé àwọn náà.
1: wọ́n bá wà lé wọn wọ́n gbọ́ báyìí sí ọlọ́run gé wọn.
0: àwọn tó gé yín ọyọ́ sọ tẹ́lẹ̀ jáde fún àbí àbí kílẹ̀ jáde fún ní apc ṣùgbọ́n wọ́n gé yín.
1: èèyàn òkè ń gé mi kọ́ lọ́ọ́ mọ́ gẹ̀ ni ẹ̀ náà.
0: ta ló gé yín tọ́lọ́run padà gé.
1: ẹ̀rín lè sọ ẹ̀ ọlọ́run gé wọn wọ́n mọ̀ra wọn.
0: won mo ra won
1: to bi melo melo ma to mo ra
0: won oro idan lodu oro to ba dan lodu eko ni lenu sakata pa ala sin to
1: e se mo pe teyan ba ti se nkan ni
0: tori to ba pe to
1: be ba ti se nkan ni afi seyin egun fi so I'm moving on with your life
0: so lowo lowo bayi se wa support APC ninu general election bayi
1: I'm APC now
0: se bi to ba that's why to gain ko mata
1: se bi se rent o ba ni second address mo politics ini mo pe du or I die
0: se si wa lori ambition ni pe fe se governor lower state
1: se mo so fin kun verse e o se ti gba e ti gba yen
0: eh yo
1: se ri oro e
0: se se verse governor abese mo
1: oro e be pe se mo te fe dibo kankan mo
0: se se fe dibo kankan mo abe dibo mo
1: ini so yes ini so no
0: to tin dagba se mo ke ti lobby 69 ba kini e o di yin ba
1: se adagba ni ke yan ma se ke yan ma dibo ni
0: ah e tin ba ti dagba ju na won so po ti darugbo
1: okay awo ti darugbo le be but nti mo kan ma ri pe lati je gba ipo egbe boya appointment ni o boya election ni o by election ni o adawo ni
0: se support re mi o se ni for yourself
1: of course
0: e support e
1: am dada ni
0: oda mo ti yon ti mo fe yo odo ti lo
1: e am dada ni
0: e wo eyin
1: aburo mi dada ni omo lo abi yo de se dada
0: so lo si geyin abo nkan lo geyin
1: ah in fact o nse dada o
0: eh
1: no to se dada ninu ege yen
0: emi
1: o se ni
0: o tun se dada ninu ege
1: ah o se dada ngba ti won bere si te dumo mi overnight ni se mo pe to se re
0: se yin na lo sun lo run da fi gbe nkan gbe yin
1: to se le
0: ojo ti lo
1: je sai so
0: ah ojo ti lo bo so ni ba
1: ojo lo se mo pe won ti yan delegate kemi to de ke to de
0: ayo
1: kai mo wa nu egbe
0: but
1: I be mini senator mo ti ko wo delegate
0: e ti ko le
1: so gba mo ade mo se wa toro kaaki so gba ti won ti wa ko delegate mi jo to e ka kokko dibo yen for ba jere e ba video kan tan pari wole wole wole ko se to le defeat me nbo enjoy so for and something delegate mo ko lo olo didi
0: odo ti lo
1: bi be oloye gbo ega adekoke ko na dibo ngba won wa ara won delegate ni latachu ti won ri pe ah nbo na won sa gbo pe won wa mi ti mo
0: odo
1: si o se wa ba nbe ni pe ah
0: oko ta ti lo
1: ah se to lo gbo tin dibo bi kan adibo mo ko bo igba tan re ro yen
0: e seun
1: na ni kan wa ni pe ma pari wole wole wole
0: odo ase mo duko du ni ti o pataki lowo yin senator dr mohammed kola balogun e seun ta ko yin te je wa lori eto yi
1: odu
0: ni ti ya mo ri yin ba won ti lawon o support re mi o se ni won ni won ge awon ni sugbon awon to ge awon olohun ge awon na awon eyan kan nu APC lo ge yin re mi o si lara won
1: odun ge won lowo lowo bayi na
0: olohun tun ge won bayi a de damu e se aduko du ni ti ya be do adu wori loko mi mr w 081 number mi 6560 3597 081 6560 3597 ori loku te gbo bayi en lembe e ku kale
2: Flash FM 105.5
3: quick charge 240
2: hot news cool vibes sports and more on the integrity station

0: torí pọ wọ gba torí pọ kọlukaluku ko tọ ọmọ ẹ daada ko se wipe a n fi ohun tẹlu pe ka ma mura lọna ti o da o ṣugbọn ko si awawi kankan fun ẹni to fi ipa ba yan lopọ ko si awawi kankan bi ti wo mo e seun o Pastor Fayinde e ba wa tẹsiwaju eyin na si le so lori nkan ti
1: nti won so e won kan gbe gba ona ti to yato fi wo ni aye isin ko ni eyan mura eyan fine iri ton so nu bibeli lori ni dile dafidi yen iwo kuwo ni egbon wo aburo ki te tun sara ata iwo kuwo ni egbon wo aburo titi ti o fi ta
0: baba ton ba omo lajo se po nko jo mo na tun wowo kuwo ni
1: o rara
0: emi bere
2: e awon mi ti larun opolo ta pe nkan ba si ri nkan to jo mo to birin ni nkan tolorun da mo won ni tokunrin a ma siwa wo
1: mo mo iru case kan wa beyen ti e pe won lati to lati ju sewon to wa lagodi baba ati egbon ton bo mo sun ton fun loyun to bi mo ton tun fe mo continue ko mo to paribo si ta pe eleyi ko bo si inta sa nso ni wi pe ko bojumu ko de sibi kibi ta ti le gbalaye fun enikeni lati fi pa ba enikeni lopo lagboro olohun ibi oni mo sele siwa o aro wa eto ti agbe kale yi lati ri mo pe awon to nsele lawujo papa laarin oni gbagbo agboro buru e mo eni to ba de sele si gẹgẹ bi won se so lekan en to ba sele si e ma je ka deye si e ma je ko da be pe aye e ti pare aye e ti baje tan aye e ti segbe yi pe boya koni ko aye o ni tumomo iyen da fe ko sele a de reti bi aye o se di aye otun gbogbo to ba jade ni die ki eyan le wuwa ko di omo olorun atun bi lakotun lati be si tesiwaju ninu gbesi aye re dagboro olohun ile aye wo ni baje ohun
0: ami oya e wa ba mi da ibere eleyi to nso wu pe kini awon ipa ti isele yi ma ni lori eni to ba ti nipa ti emi nipa ti rori ati nipa ni ohun to ni se pelu eni yi gangan emotional psychological spiritual gbogbo
1: eleyi je ba se so lekan o ma da lori ru a di pe ko ma sa fun yan a di pe ko ma gbogbo abi ẹni wi pe ko se n to gbọdọ fọkan mọ iru eyan be yen laarin ọrẹ laarin ẹbi ko ni le sọrọ tori a ma ro pe o sese kan ti mọ o sese kan ti fura si ohun ka de so pe ẹni ti o ni iru iwa buruku yen lọwọ o di ko ma wo rẹ be ni pe aye ohun ti bajẹ bi ẹni pe ohun o wulo mọ gẹgẹ bi ere onise ti a ti ta ti gbọ tẹlẹ yẹn ele en to ti ni ọkọ nle ọkọ rẹ o ti kọ si o ti ọkọ ti dẹyẹ si ọkọ ìyàwó nínú ilé kò bá ṣe pọ mọ ti ba ṣe yi pe wọn ba sọrọ pe kii ṣe ẹjọ rẹ o kii ṣe ẹjọ rẹ ni lo to gba pada gbogbo ohun to si lọ lẹyin igba yẹn Olorun lo kan fun won lori ofe ton fi pada idile mi wa to je pe o pari niyan o di gbon ton ma si gbogbo e ma daru ti won ni bara won se po mo gbogbo iwa yi la nso pe gege bi eniyan eleran ara gege bi onigbagbo a gbodo gba ko daarin wa ru a de gbodo gba ki wa iko ma sele lawujo wa loruko jesu e mo yo wa pelu wa o
0: Ami ni oruko Jesu. Eto iwosan rura kan na le ngbo lowo ni ikani omoluabi Splash 105.5 FM. Eto yi na lo si ja agbekale lati owo egbe Bibeli ti Nigeria, tamo si Bible Society of Nigeria. Bakan na je kin tun pada lo sodo Arabirin Adesope. Kini ipa ti eleyi to le tun ni lori ibasepo eni ti won fi pa ba lopo ati awon eyan mi ati rubu eni na se je gangan bawo le eni na se le mo gbe ara re bo ni ise si re pelu boya layika ni boya awon alabagbe ni boya nibi ise ni lawujo lapapo njo le ni ipa lori eni na
2: o ma nipa gege bi baba wa se so lekan eru aile finu ton àwọn ẹlòmíràn mọ́ iro eni ba yen ko le trust enikankan mo a gbagbo wi pe tani mo fe foro mi lo tani mo fe so nkan mi fun ti a gba mi gbo ti o de ni fi wu iwa si mi iro eni ba yen ti o ba ti ni oko tabi ti o ba ti ni aya o le je ipe nija fun nipa eru pe se mo le so fun eni ti mo fe fesa ti mo ba so fun ihawo ni o ma ko si lati so wi pe boya ohun gba lati se oko abi lati se iyawo fun iru eni bayen so ni ibi ise na iru eni bayen ma gbe pelu eru iru eni bayen ko ni mo bo se ma relate pelu awon eyan so iyanju si ma kan so fun wa ni pe gbogbo awon ti ru nkan bayi to ba ti sele si e je ka gbianju ka ri wipe an soro sita ta ba so sita a ma so si a le so sowo pastor wa pe nkan ba baba ilo sele eran mi lowo ti ru nkan bayen ba koko sele e je ka ri wipe a fese to ile iwosan pe nkan bayi lo sele si mi o o ni nkan ton ma ko nipa ti le rara tori ru eni bayen to se ru nkan bayen na e mo nkan to wa lare o elomi le ni arun aid elomi le ni arun balopo mi te pe o le gan ninu agwa re so leyin pon ba toju e pelu ilera ton won so ri pe won de na oyun airo tele so da ru eni bayen ko ni bi omo ti ko ni mo baba e ta se ma wa rojo pe mi o mento ni mi o mento ni omo ma wa bere pe kilo ti mo fi nje oruko baba yin ta ma di pe a ma ba itan nile
0: oda e seun go sugbon to ba je wi pe eni ti isele isele si to ba je pe eni ti o wa nle okonko bawo ni ru isele isele nipa lori ibalopo won ibagbepo won ati lati je ki igbeyawo won ko ti rese wale daada eyin mejeji le da idaun
2: iro eni bayen to won fe se igbeyawo a ma ngba won niyanju pe eni to fe fe je ko mo ipenija e tori pe kini o ma affect be ni bayan se ma ma ba oko e soro ninu le o le ma le soro tan fun iru eni bayan a tu fa ipenija nipa ibalopo laarin oko ati aya toko e ba fowo kan gan o le je drama to sele si nigba yen la ma wa sinu opolo e pe ah mi fe ah mi fe ati ra ni te pe o wa sodo wa bayen toko ma ni pe awon le ma se ere loko laya lo pe a kan pariwo le kan ni pe de oko ma ni eru ma ba awon gangan mi pe ah ki lo sele pe iru nkan bayi fi sele so awon pe nija bayen lo ma mu wa ninu igbeyawo a di pe eni bayen gan toko e ba so fun pe I love you koni le da pada wi pe emi na ni fe a kan wo pe gbogbo okunrin na bakan na won se ri a ma wa tuba iru eni bayen gan to ba bere si ni bimo to ba bimo obirin mo si ri lai mo ye igba a nira fun lati fo mu e ti oko e gan a ma wo pe ah mi le fo mo mi ti daddy o ah e bi a ki omo okunrin egbe omo okunrin sese eyan je ke mi ba gbe omo obirin to ba de si ya a di pe a ma faya pa laarin awon omo e kan ri pe okunrin lo nsumo baba obirin lo nsere sodo iya ibalopo na ko ni damoran o de tun le ma je ki balopo gan ko tun ma dun tori ra ni bayen toko ba fe gori e ru pe nkan ba isele si mi ri gan oju ara obirin a fe pade a de pe amu eru dani amu ekun gan dani a de tun mu inira dani nipa ti ibalopo ninu igbeyawo
0: pastor Farinde yin e ba wa fi idahun yin kan le pe tun wa ba wa soro nipa ipa ti o ni lori awon molebi na to fi mo iya won awon egbon won ati aburo won to fi mo awon omo won molebi lapapo
1: ese ke mo se so aso pe eni ti o ba lugbadi o pe won fi pa balopo tori ojo waju ko mo fi pamo ko je ki awon eyan mo koko mu ituji e kuro ko so yo je so ko lo le iwosan kon wo yara re ko so fa awon ebi ni won gba ton ba mo wa itele pe ki se onirin kunrin ki se eni tin rin kakiri ati ebi atojulumo ati oko ati aya ati afesona ni o gbogbo won ko sene ken to gbodo deye si won gbodo gba towo tese ti a ba de ti ba de lori ofe ge bi eri onise ko je pe o sesi o doyun kan foye ofe olorun gba mora tori olorun o le gba kiru e de iru nkan be doyun ti ba se pe awon orun mo si mo gba ladua toroko jesu ibi oni sele si wa o ona iyanu olorun mo fi mo toju wa o ta ba re en to ti lugbadi iru eleyi emi mo yoko wa yo
0: ami ase ami to eto iwosan irora okan na ni o ti wa sopin loni yi a tun ma tesi waju pelu akori ibaka na ni ose to nbo lagbara olon sugbe ma gbagbe lati pe wa sori 0916188733 kise lori eto nikan a le pe wa leyin eto na mo si se ladura wi pe gbogbo ohun to le ma je isoro okan wa ohun naa ni ọlọrun abawa dahun si ọpẹ pataki lọwọ arabinrin adesope ati baba wa pastor daniel farinde temilade aloko ohun naa lorukọ ti temi ti jesu ba fa bibo re sẹyin a tun pade lọsẹ to nbọ o dabo.
3: Flash. 105.5 FM. The best and the best.

dai nka mu kiwa e kalewo akwa jomiji akwa jometa ode odabi da moaye wahala ye kuni kan wa ani te oju ile mole ani bonu pako ti aye tomotomo la shele dumare Olorun oba mi bare lale tini Akoda ye aseda akoti ti kaleyin aduro gbangbe leyin aso to aye Oba mi oke tin be kaye to ma be gbegbe nikan awu ma se gbe Oba lana oba loni oba titi aye ni pekun won mo fe ope ati yin lale teni suma bi na olorun oba mi kiki da ope kiki da yin lo ko re o be mo shin jubo olorun oba mi ni ki ma juba awon eyan awon pastor awon woli awon afa awon lesin abalaye gbogbo omo ko aye patapata mo kin e ka le o ibo ga mi omo ba kolade alabi omo ba tulude osogbo aya koko naki ajimotaba ogun jegbene bi atekun Ishede lojo ti fi nwu mi omo oba ni tin gbele tin se bi oba ajagun mo fitiban se eya koko sun ni gba ote